padingan ka aril ni jirpa harap ang gulerin kolor berber aril ni jirpa jawa lagal milon yon jawa lagal min jamu kamar jirer kon nyer liya lagal pandu ridam bujan mo.